0: Venga.
1: It tastes like brother's iron bro. Kiss close.
2: Mure uno mwaka wa bulimi. Byaleni ne chetekelo, byaleni ne chirumba na zam seed. Chibe mune kabila okubyala kapya bwangu. Nangula imbuto ya mwaka wonse. Ba zam seed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety Saleni ZMS 328. Ii pia mumie nshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ii vyalwa elo kabili ii fumia ubusomboshi ubukala mbanga nshi. Vyale ni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ii leta ubusomboshi kabiline taba iyo ii akwatamu ubukumo. Yali chingililua no kutebelelua kumaluele elo kabilino ubusomboshi ukala mbanga nshie chila mwaka. Vyale ni ZMS 451. Iyo ia lumbuka. Kabidi ia ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila infula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni vyale ni ZMS 721. Iyo ia pangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabili nobukumo. Imbuto ia pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto ia pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandalileni ba agro dealer matuka kunche ndeko ntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili pakushibila pona fimbi fimbi. Tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965 95 8815. Nangula 0977 272748. Good seed, pure seed, Zam seed, Zam seed, imbuto isuma.

0: Njalela kwa mwana wandi. Kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo, mishanishi ule tolo kire ringa. Shhh, umfa.
1: Ngachakutila umwana wenu ale kola elo alepe mangifi. Mutwaleni kuchipatala mupepi idioli inefie. Limbi kutivuwa vuluele wakalaso aku akepa yangata mwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nshachirafu ayo kupose nshitoku kongonchano kupembe la timuise mwisure vgeti. Efe nashitoro kere vinga na kalimba katu yumfu ile.
2: Nomba, ushemule munati umwana wandilimbi kuti aku atakalaso.
0: Hey, nomba fishi mwana achitapo.
2: Apape nefie, tia ni kuchipatala. Na tasha sana pakunga foku ishiba ifyo vuluele wavipa. Alanga na afi kumafye kumwana ule tolo keringa dionse.
0: Tie ni mwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepe mashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshitara
3: imbila aba chimiletela batanga tapafya bumi ukubombela pamona ba Development Media International.
1: Ba driver, imi ni neni, nava mona. Vana lulu, ni neni, endeshe ni.
0: Vashu lulu, nishidefoyo kusenda. Ni fika kale pamushita. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mutuwala pachipatala.
0: Imwe. Pamula ndipo yaka mubili yuku kava.
1: Teko kava fye. Umu nanja chumfuwa mubili ule kava. Elio ale loka. Elo anje vati. Tumutu wale kuchipata alava wangu. Pantu limbi kuti yaba ni malaria.
0: Malaria. Uwabuwa fye wukalamba sana kumuwa na ushila kisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipata alava pene fye. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itali nomba fye alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye. Ii no no.
0: Oh, awa bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!

0: Njelela kwa mwana wandi. Kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo, ushenishi uletolo kirelinga.
1: Shhh, mfwa.
2: Ngachakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutualeni kuchipatala mupepi idio linefye. Limbi kutivuwa wabuluwele wakalaso ako akepa yangatamwile wangu kuchipatala.
1: Tasha, nshachirafuwa ya kupose nshito kukonkoncha na kupembe la timuise muisule bugeti. Efi nashitoro kere ringa na kalimba kati uyumfu ile.
0: Numba, ushemule munati umu anawandi limbi kuti ako atakalaso.
1: Hey, numba fishu mwala chitapo.
0: Apape nefye, tia ni kuchipatala. Natasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo bubuluwele wabipa. Alanga na afi kumafia kumwana ule tolo keringa dionse.
1: Tie ni mwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
2: Ba driver, imi ni nini nava mona? Vana lulu, ni nini endeshe ni?
1: Vashu lulu, nishirefoyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
2: Tule mtuwana pachipatala.
1: Imwe. Pamula ndipo yaka mubili yuku kava.
2: Teko kava fye. Umu nanja chufuwa mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati. Tumutuwa ala kuchipata ala wangu. Pantu limbi kuti yava ni malaria.
1: Malaria. Ubobu afye ukalamba sana kumuwa na ushila kisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
2: Mula ndu inetuleka biruku ya kuchipata ala apa pene fye. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itali nomba fye alipua. Elo kutiba mumona mwishita fye. Ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sitabu ino kwangu kilo kumutuwa kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!